Panda bishong ko hablanya sa kang pila no kanay na lang na sing. Koka hamro kisha? Tini kanalay na Bhagavad Gita o Sri Krishna shalang mani kogro kisha.